topic của Yakuna, imana jati kangi chi, asisa chukangi chi, kai wiji tia chung, ayuda konatapis tukui familiande, asisa chukangi chi, kikin konapis, kai uyanata uyak de kaskar kangi chi, sina kaskamanta, uyas pakati pai chitisa, kankunapa, katuna randina konapis, asikas kakacho, Dios bendicias kakacho, nipanimi. Tukikuna zata, Dios pak munay kachong, kay uyana kuna manta, Dios tamanya pangichi. Dios pak munay kachong ka, kay suk chay suk, Dios tamanya spa, ayuda na kuspame, kausana kachi.

0: Escúteme. Shug jactapica, shug ronito, ima pipis ayuda. Jactapa azi pagza ima tapis rujak tiascane. Chasna casca mantame paitaka ima pipis gente kunaka líder ta sina chariscane. Chasna causa kui punja kunami. Chai jacta presidenteka shug achka balik makinata apamukuni. Chai makinata apamuspaka. Maipi mana wakichi tukuspami paimang mingaskani. Paimang mingaskaka unita tia kujapimi kungariskani. Chasna kungarispa purikuspami wasita azichikuspa yuyarispaka rikunamang riskani. Makinata wakichiskata rikunamang rikpika ima urapis chari chai makinak izarka. Pi imata mana yachaska kunachu ningmi. Chay manta, kaita chayta tapuk pipis. Pi mana rikuskata nikpimi, chay makinayuh kunaka. Paisata kanga, pita kanga astawanka. Nina kuspa, zaki naita hochachikunani. Mas nata hochachik pipis, imata mana rurritu kuspami. Kuya izata wakatni, astawampis. Paisata kanga, paisata kanga. Nikpika tu kui chay zakta pikausak kunami. Chai sinazatak yuyakuna ning. Chaimi, chai ronito taka tukui kuna tandana kushpa. Karselman, karselman, karselman mikunan kajina kan. Tunguri mantami juksi china kanchi. Nina kushpami kapari kuna ning. Chai ronito ka. Suktak kuna suaska mantaka yanga hucha jishka zami tukuhni. Sinazatakmi Jesuska manapish kulpayo kaska hawa. Suktak manta zaki naita hucha chispa kapariska tukuska. Jesuska, Viernes Santo tami hucha chispa kapariska wanyuska. Jesuska, ima hucha isa kaspapis yanga hucha chiska zami wanyuska. Jesuska, Viernes Santo tutamanta taka utka tami Jerusalenta pusaku Pilato niska, Herodes niska, zaktata pusakuna pagman pusaska kaska. Chay manta kunapag ñawpak pimi yanga manta hucha chispa hatunta kaparishka kuna. Domingo Ramusta, kaymi ñukanchik Dios kachiska hatumanda. Paymi ñukanchikta kishpichik. Nishpa kaparikuna jatagmi Viernes tutamanta taka chakataska kachun, chakataska kachun. Nishpa hatunta kaparishka kuna. Mateo 27:1, 2 pika kasnamenin. Ña achigyak pika kura kunata pusakuna. Israel kunata kuna yuyakunapish. Tukuy kuna piñespame. Jesusta wañuchichon entreganata yuyarerka kuna. Jesusta pusaspaka. Mandak Poncio Pilato mangmi wataskata entregarka kuna. Ningmi. Jesuska ima kulpata manacharerkacho. Shinakak pipis ima hatun kulpa yukta shinami sinchita kaparina kuspa entregarka kuna. Pai kunaman entregas papis, watas katami entregar ka kuna. Kunan punja kunaka, yazita mijaita rurakuna jatami, watas pa apankuna. Kai kunata yachanapaka, Mateo 27, 20 manta 23 kama rikusu. Chay pika kasnami nin.
1: Sinanik pikura kunata pusakuna, kuna gyuyak kunaka. Barrabasta kacharichun, Jesus taka wanyukichun, manyachun mitukui chay pika kunata yachachirka kuna. Chay mi mandahka. Kaishki kunamanta kamaihantata kacharichun ningichi.
2: Nirka.
1: Sina nikpi pai kunaka.
3: Barabasta!
1: Nirka kunami. Chaimi pilatuka. Jesus shute Kristo taka imatata grurasa.
2: Nirka.
1: Sina nikpi pai kunaka tukui kunami.
3: Chakataska kachun.
1: Nirka kuna. Chaimi mandaka.
4: Paika ima manazi tata grurasa.
2: Nirka.
1: Sina nikpi pai kunaka astawangmi.
3: Chakataska kachun.
1: Nishpa kaparer kakuna.
0: Kai versu kunat riku pika. Jesuska ima kulpa tatak chariska yuyachin. Ima mana azitaka imata mana roraskacho. Chaimi pila tupis. Jesuska ima mana azitaka mana roraskata hapirka. Sinakak pipis runa kunaka mana tak sakishung nishpami. Chakataska kachung, chakataska kachung. Nerka kuna. Jesuska, Viernes Santo tutamanta taka, pilatupak ñawpak pimi, hatun ta pingariska sayakurka. Ima hatun millayta rorakta sinami, tukuy kuna.
2: Chakataska kachun,
0: chaka tashka kachun nirka kuna. Shuk llapish Jesusta ima culpata mana charincho nina llatapish mana nirka kunachu. Chaypak randika tukuy kunami kurakuna nishka llata kazushpa chaka tashka kachun nirka kuna. Mateo 27, 24 manta 26 kama rikupika kashna pishminin.
1: Pilatuka, astawan kaparina kuspa, mana uyasa nikta rikuspami, yakuta hapispa tukui kunapag nyaupakpi, makita maizaspaka. Nyokaka, kai kaskata rurapag yawar mantaka, ima rikunata mana charinicho, chaitaka kankuna rikuichi, nirkami. Chay pitukui kahkunami. Pai pa yawarka. Nyuka chikpa. Nyuka chikwa kunapa hawa pikachun. Nerka kuna. Chay mi. Barrabasta kacharispa. Jesus taka asutispa. Chaka tachun entregarka.
0: Kay versu kunata riku pimi. Astawan azitata rikuchin. Pilatuka. Jesus ka ima kulpata chariskata. Mana hapir kacho. Sinaka pipis. Chay tukui runakunaka. Ima tapis mana uyasa nispami. Chakatachuntak mañasca. Ima sinamanta Jesusta kacharichun ninga pischari nishpami Pilatuka. Kutin kutin tapuska. Hasta wampis ronakunaka. Barrabasta kachari. Jesusta kachakatai nishpami kaparishka kuna. Mana chay zatachun nishka. Hasta wampis. Jesus pagiawarka nyukanchi hawapi. Nyukanchi wawa kunapa hawapi. Urmachun nishka kunami. Shuk yuyaypika. Chaita nishkaka ajim rikuri. Jesus pak yawarka paikuna paktakmi kanakarka. Chay sumak chuya ima huche iza yawarmi hucha kuna manta kispichina karka. Sinakak pipis paikunaka mana intindiska kunachu. Mana intindiska mantachu chasna nerka kuna. Hasta wampis Jesus taka manatak rikusa nispa yanga runaja kaskamanta chinga china tatak yuyaspazami chasna niska kuna. Jesus ka ima huche iza kaspapis hatun kruspimi zakita apaska. Pilatuka paipak makita maiziska kipaka hatun mijaita rurak kunata sinazatak achkata makaspaka kruspi warkuspa wanyu chichungmi. Soldado kunaman entregaspa kacharka. Soldado kunaka Pilato mandaska sinazatakmi hatun zasa krusta. Jesus llamantak apachispa mana puri tukuk pipis makaspa Golgota nishka urkuman pusaspa rerka kuna. Chaypimi Jesus taka pay apaska krus llapita hatun clavo kunawan maki kunapi chaki kunapipis clavaska kuna. Chay clavaska krustami hawaman saya chiska kuna. Chay pika, chay kapari hinti kuna zatagmi, rikunaman katispa riska kuna. Pai kuna, nyaupa manka, soktak kuna unguska kakpi, imaun unguska kakpipis aziachi, kausachi karka kuna. Ima nanayuan kakpipis aziachi, kausachi karkangika. Kunanka kangzatakka, ima sina mana kispiritu kungika. Kunan kangzata kispiripitakka, Dios kaskata krispa kanta kati shungmi. Ima sinapis kanzata kispiriari. Nishka kunami. Jesus mana wanyushka kakpika. Yazitak mijaita rurraspa kausak Barrabas nishka ronami wanyung mangkarka. Hasta wampis Barrabaska Jesus ta kruspi ima sina warkukta rikuspami sayakurka. Paika mana rikuspa sayakurka zacho. Hasta wampis Jesus pikas katami paipak shungupi yuyarispa sayakurka. Barrabaska Jesus imasina kausa kuhtaka yachaska uyeskami karka. Chasna kaska mantami cruz nyaupakpi sayarispa Jesus ta perdon tamanyaska. Jesus ka perdonaskami masna ima mijaita rura kaska kaspapis kispirispami uinyaita kausanapak tiakunga ninkunami. Mana chayyachu suktak mijaita rurak runapis Jesus wangmi chakataska kaska. Chay runitupis Jesus imasina kakta rikushkami yachaskami. Chaymi Jesus kispichipay nishpa cruz hawamanta tukuykuna uyakukpi kaparirka. Jesuska mayjankuna perdonapay nikpika kispichishkami. Kikintapis kispichisha nikunmi paisata perdón tamaña pangi. Kunantag ama unías pa Jesús mancuchuye.